0: yourself from every time. Na dia den. Abia na dia ko suru ebusio ni tenase. Na bisa se wona na no ma wo baaye. Den na sia ne ya bri su a wo ma. Ebusio sika ma. Ya bo bra ye hu ye hwanu. Enye sa na ti o ton. Enti ma tenase na ma hwehwem. O si o shasi so tun tun tun. Ina bo se a.
1: Politicians, one man, one woman, and yes.

0: word is FDA approved.
1: Sami soria no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchu misi. And mami confidence, de muni nina.
2: Se wishia amana misi fitei gusuna misrea. Eyo wawawu. Midi kayo chako toothpaste. Eni chuchu misi. Oba diye ni pa. Ewo bidi yemuno. Eni e diye kayo chako toothpaste. Ebo esen hubay. Efri mwawa. Ebo esen mutukru. Esi anshie. Eni e lumunka. Chure se. Amani. Kayo chako toothpaste insuniye. Yeti senta fo.
1: Midi ama jika chako toothpaste at tubu. Mi isi nano panya na jua meko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na mesi 32 nini negusu.
2: Enkane nwa niya mami num DBD.

0: to asie kura henia ebia baso amenia be ma enko ko ye surgery na do how bebre obra ye mo eduro na ye se obenu ma ebi fru anane kama kama kama na unso uhu etimi ato typhoid fever eni kaka ni nyina ye ho adwuma obu asiliti de bia de ti pan no e fa hadwa na na baha ni nyina no baba pa be so eduro once eno anu no ekwa emma bi oba anase be ma mo awo a mo hwe ba e se mo ya mo tia ba ni ma anase ye funu no ma bacho mmie no to ana momra enye hwe mu spiritual and physical na be bia se edi ye to na musu munya mu ma ofi ho no papa itime hwese adwuma ni nyina aye edi ama no ono nka sa wa ha me ja ama no na watu aso edi ama
1: ye bacho ya fa number 2 ja location ni ekoko mlemle adom tv dan kese na shiti ma me ni papa ni dia hobra se mu problem bi da so won tia se wako ache e yare we se alaji me dia skato me sem pechi se me yare na me dia kosa yare obi tim na no pe wale ne yira na se ne kunu no na won yare beto wale bi yare enko a yare enko a ho munya hoto da yetimi the problem bi beto so na yesi e de brewase sa problem ne beto so wan hwe ya ofi a wasi u beto ne nyina but na won ya hoto ka wakoma fato yem alaji vision se obi frame no wase alaji e fie ne masi mi ntumi nyede entenam Minkoji sika duro sebe sebe minkoye ni yoma basa bati mi fia mati sika sino. Masache sa sina wote sono. Ene ya prisika inti asa.

0: for ye genitu for bomwa, eh, I shall see, never yere. Eh, Benimphobia wakwa da fa bambo much I say. Say ye feswa fwa wabesha hinsi ye. Any a mamren sem swama sum ya kwaswa hinse mwa. Mama yariga pa de mampeni. Eh wan yam manesa
1: Na ya ndume kwa mwasewe jefie so se se no openia ya feno James Agaga eno mayino sedo mkesie ebano deni na nuna bia isi mwasewe jeniche se wamuse orua Gaga o yinipedidie na so pasu betu yetu ya fano sono wabuwa enzi
0: Marila hini ya wawonsa wamaduwa jiri so chile se acheche fuo eni wonu mwa wawo private schools a wabu na dende Sen so we ye maki ye and kwadei yashe de sisi wono. Wasin ne baka mu na ne banu kra de de kwadanu wadika kwawen so weko ya wetwen wam wam wam. Afedia wadanu wakwa printia kwaya wa reporto. Eti wase wayeke fo mama kene banu so wenu biemua onemu bechi ayam.
1: Enye wuse ye wonkrophobia from us capitalist. So mini na mukrom ne wan hada sensu kwadu befeko. Na enna nimphobia no no bambo mu chese yrapo boatin wasimpenye fonhye na safre sesa na de goni ade no wo mu fonhye sen enya adwuma o sase bebre no akeka hobie na krodobo ekoso bebre no
0: ebusia kase ebo na bi kan wehu ne ade ba ne mu aseda de bo ayen kanye ho ne mfa ma DBS fo wonum na wie wa so yasneta ya chibo ya chidom ya ka DBS so de a wo se yenim wa no panim wa na dwunim wa wia ti awia ye nsokene a yenim wo se e ba nchanse e de boda so pa se ye kru da so oh wo se DBS mu ade bia me ka se ye frɛ wo sa me ho akowu wo sa me ho akowu pa so bewu pa so bekwa me ade asi wo de nchanse ne boda so a esu otwa fra ma wu ni se ne no na de ne kro no na se DBS nchanse de a wunim se 1 2 sika nwa de papa na wato gasia papa pa eno ena wonsa kan enkra wo ha o kuma so wo ha takurade ena enei kuma tamari ai tamari dia na ba ehwo so wo ho abusia adwuma ita ye kira na kenkafo a moti ye ni awiai medin de akwia buachewa yiadom jp ena fei
1: abina pokuwa ah wenie
0: na ne producers no we
1: chese omo wa omo around
0: Maba. Ebusia kasi ebone ni nkyremu na yede etwa musuei. Ni ehyase a ni ehyase ede afri. Na watwia yede akogui. Ani efuntu fraye ekoso Ghana mampani John Dramani Mahama. Ti enyina yebeka ye a. Ani omanfo bonu ena mampani na yensakraye ena mampani na wose yenyen asoafo ye asoye mienu. Ye kasoye mienu a. Na sasoye ye ehwe omayi bambo ensem so. Ena asoye so a ehwe womayi wodwan kwa bobre atwe ehu ahia ene abodie munyansa peso wense sa asoafo mienu asoafo mienu ene wiem hyen ene mu pa brofedu obo asene ne mpotam wawi ase a wiem hyen yate atofom ene ye pram tubrem segia da ukuada yate asem papa na asem ni siwie ye akire ni abebe nyina no wense afidida no ne yadie no yadie afidida na wi amampani se Sanye amamre ni amanye mu se eba se nipa firi mu edi afidida no a yaka anwole ya biena da ka so ne sesa yeye eti we die woni esuo esuo ni bi wo ho emu adwo kakra eti wabodin enra wo kwobodin ananka yenim se nipa mienu wi ase na aye nan ne nan no wo simra shebedwa mpani na woda dom dodo na no mama yarga wonkwa so eye hwe wo mayi eye mpotamu amamuo ahinsie ene som eso ena soafo anu wo wono mo so ya yi no se wonko western housing onko ye na dwuma e wo wono mo na ye kama ma yarga wunim se mama yarga wono eba se ahinsie nsemu a ne kwanhwe nsi yi ofire bako central e ho papa wo mu ase bola suja asa adwo na asan kanya mu dendende eti wa bere ni di beto dwa se wo be ye soafo wo be ahinsie nsem so na manfo se aso nu mu onko brawu oso ho mpafen nam ni kuro mu nyosa e na wo hwe tawantawa no so ekoso wo ho no a abusua ni nyina afanu ni nyina wo wom eti wo be yesuafo anhwe ye be kwa ko wugem na ebi sie mu boa enupo ne betumi aboa na ma oha no wasiesie na asemi na ye ne pani ba kwa ono wakwada wo bambo ho papa doctor make us a poboating e na poboating dia twa se pa nokure ni nyame anim se yesi ye hwe mama yarga ya wokwa so ye be hwa hinsie mu nsem so a wuhu ne sem emwa papa wo hwe ba bia wo firi ba bia wo gina ene chese senko no pa na etu abafo anko be kase pani no ehopa de enye ma no wo de ye ntie se ne osi kire mu
2: ni franka ka se mon fa mama ya ganko yenim history ni yenim se mama ya ga ni fa ba ko firi man prunes ni fo no na ni fa ba ko so firi ko sa so fo ba ke bu sa so conducting wi ya na until recently I walk ho kra wa de asra fo ni ayi fo di ne che no ko otimi ko ho no ma no otimi ko ho di ntira enti wo de ne ko ho no mo even do bo ko nya gana ana gana nya bo ko de ni mi mbi e do woni mbi e but bo ko issue no ma wo man na bo kra ke se ni aba mi no ka se obi ntimi ko bo ko kwa wo that military escort wo e kwa gana e bo ene ne ma e ko so ho no enti wo san de ma ma ya ga ko ho no ma then other you know fashion and other tribes no on beginner farm and the trapper issue no eh interconnected sometimes we feel say what can be a hunter for we mean say be a hunter for on kwa na what can we are we no mo you know so no what can them for akan ah openly no on kan kan chiro channel cause e ho intermediate mama ya ga appointment ni there no kwari ni even support
0: Ebusia any asem no na owura for watin ewie ye na doka e be chire mo se na amamfo so ayire wo ho san ene jama mampani wo suro mampani dada John Rollins ne bazen ato Rollins se wode ne be ko defense wonu mo ene e ho so waya na wode saage obetaje akwakwache wonu mo papa yi a ene greater Accra regional minister si wonti ni din dai wode na akwakwache wonu mo sa na se wo na pobwatin si e di asempa na Ghana for moken wose senka mampani nim ene okwo boze na to ajema Rollins din se wonko defense ya kenya die kenya nyenyenyenyenyenye evisi wono wonami sa revolution breso ne papa juma ya woyeye nipa no bi a omususi se o na wo mne ye nini ye ebi wo soje juma nimu ene baba mboso a wonyi ni se hoye ma
2: Obitimika te di Ghana for you very senior ma Ghana for you very senior ma sao. In fact of you were Rollins no be nyina no. SSS e ba 79 do do na fanche me me researcher. Bi ni me ma be brand of work. E to sa de no kwatena ho no ma. En ko yi. No kwa na me ka tro. Ndi e wa ma fa na nkwa me support pa. E ni kwa se e

le wen kra ka se wa boka o boka pa sasin ni de eh o so boka pa sister belen sister belen ntina enono